Premo ato Ghana adishye mo bibiara hama mo akwaba edi mo ba onuya FM 95.1 kasa fidiye so ebra so sa ene me mineda ewe yi ensamu ahudua yensa akano yade eba so mo ewa kasia kwa iso na ensamu na yade eba no edra so pa die edi mo akotine ebi enese yade mo ebe kwa kopie mu ewa kaswa na yenjina enimusem efa abaya wako mother and child hospital na enam doctors eni nurses yibi ensaswa ebe todwa ese wo manhwe ni ye ema wo firi mu no ene da yi ena omo aye enhyehyeye na omo agya ne kwan kra ye de emu enchemu ahodo e kwaso nyina baba abesom mo sa enso ena woswafo a wo hwe yapom den ehon ensam so honorable minta akandro soso no echre mu ese eye free primary health care ya wo mo e de abai eyade a ebe boa ganafo pa eye e weyi ene afoforo pi ena yagebre ade ebesom mo e wo kase so na any amote ewa kasiye mu midin ya mejeswa any akuya sapoma